e te ai. I tō mana ko ngā, ina ngoro ko i ako i kia poka poka i ako e te. Mio ki moi a Iesu. I ako e kalanga moi ko i kia ako i te te mea. Nā au e te nā tūtua kare. Tata ko te tūtua nā te tua. Ke marama ko tō e te utai. Ara me ko i kira te puka apokaru. Ara ko i kira te puka tāniro. Tāniara. Kake te ko i te umana ko. Eotiria. Me ka ere ko i kira te tarau. Kana tātou e. Kira te te korumo tū te ia. Ngā. Mātaio. Māreko. Ne, aruko ayona tata ko to te ria tutu kato to ka kite ko to te tutu a Yesu di ka i tutu ai i tona uorai va kiaro e kiaro ne e ko tutu ko to a Yesu e mango nui te uorong tara ko e ko kalanga tu e a ti e tera venira tu te agara venira tu nganga te tu ine Te ka tai mai ka topo mai mirtu mai te wā o Yesu e ere tu koto, ka reo ki te iyo koto. E rā te tum. E tika. E mātata ta iaronga te pure nei. Ka reo e tau ki ngā e tōku mana ko i te ka kitau ki tātou kato toa te utai ke. Mana kore ka te e nga rau te pui atu ki tātou kato toa. Te rā te pure tai Yesu, te uianga te patianga ki tau... Te pipi ke Yesu e, hai, api me koe ke mātou te pure. O te tai mea mātati e tau e tātou kea, o te iapure a te atua. E tātou koto te pure ne tātou kato to. Te tai ahoranga te pure ne tātou. Ke Mario Peta. Te pure atura te tai ki tō rātou o paravata piki ka aere. Me agara rā koto ki runga tā Yesu i pi api mai ki tātou katotoa. Haki te koto, te rutere te au api inga katotoa. Tā Yesu i api mai no tātou katotoa i tiara. E ato koto mona koe te utaheke. Kareu ina ngore ki pōpaka au tiai. Ka ina ngore au, ki aru au, orote, aru e Yesu me taimai aia. Iti tiki tōna ora iti tangata.